joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lool. Ay ñin fukk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxoon. Ay ñin fukk ak benn waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxoon. Ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit benn mu togn boppam mbaa mu togn moroomam mbaa mu togn boromam te ñett togn yooyu benn baaxut. Togn sa bopp baaxut, togn sa morom baaxut, togn sa borom baaxut. Bu alaxira nag toñkat yooyu bu ñu gisee al'azaabu mbugal gañu nara faya toñkat yi la ñuy daal di wëndeel nag di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm àdduna. Waaw lu ñu wut si dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bakkaar bàyyi ak tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat. Wa arghabu al ashiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa al xayaati walaw suwayatan faqat liyamaluu saalihatan tanfauhum in qafalu. Tabarakallahu loolu la borom masaalikul jinaan wax. Tooñ kon ci àdduna baaxut, tooñ sa morom, tooñ sa borom, tooñ sa bopp. Te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowul mbaa def ca lum la defloowut, loolu moo di tooñ ak a bari nag ak a bari. Dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la, loolu moo di tooñ. Mooy tasarrufuka fi xaqi gayrika bi duni ridahu. Dugg ci yëfi jaambur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jaambur wala yu demee niki yooyu, loolu yooyu lañ ci di ay tooñ. Suratu Shura la ñu nekk ay ñin fukk ak ñeent. Watara da nga gis wala watarahum da nga leen gis ñoom tooñkat ya. Yu'raduna alayha ñu di leen yóbbu ca sawara. Yu'raduna alayha ñu di leen yóbbu di leen gaar ca sawara. Manam alaaxira jotagut wala boog kenn demagul këram waaye ñoom bët bu set ñu yóbbu leen sawara won leen fañ nar a dëkk delloo siwaat leen. Waaw yu'raduna alayha khashi'ina min az-zulli ñu tiit lool ci wàllu torox guñ leen di toroxal. Yanzuruna ñu ngay xool sawara min tarfin xafiyin ci cat bët bu làqutu. Cat bët bu làqutu maanaam xool loo ragal doo ko jox say bët. Loo ragal lool boo koy xool doo ko ñëwee jox say bët ne ko jàkk xor ko. Loolu mooy yanzuruna min tarfin xafiyi. Boo demee ci tafsirkat yi ku ci mel ni Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne yanzuruna bi tarafin zaabilin zalil dañuy xoole bët boo xam ne bii ndeysaan dafay lox lewet te toroxlu duñ ñemee xool sawara ne ko jàkk ndax ragal ko. Qatada ak Suday ñu ne yusaariquuna nazara min shiddati alxawf dañuy sàcc xool ba ndax tiit guñ tiit ci sawara. Suratu tafsir kon alkabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett wala juróom ñaar fukk ak juróom ñett ñuy xool lu ñu ragal ndeysaan nanguñ ko def jàkk. Xam nga fi mu ne am na benn rab bu ñu tuddee gayle. Gayle dafa ñàng ba fi ne ku ko xool rek boo toxuñu wutit say bët commencé génne tuuti ndox. Waaw ndax ñàng gum ñàng moom gayle rawatina nag boo ko xoolee til nekk sa digganteeg moom daa nekk fi soreewu leen te muy ëbbali mel ne ku gëmmentu. Waaw yanzuruna min tarfin xafiyin yàlla nee na ñanar a dem sawar buñ leen di yóbbu sawara di leen fa gaar ngoon ak suba da nga gis ñuy xool sawara waaye duñ ko nangoo xool jàkk cat bët lañ koy xoolee. Waxaala kerog nag lay wax keroge lay wax allazina aamunoo ña gëm lu ñuy wax ñu ne innal xaasirina ñi perte dëgg-dëgg allazina xasiruu anfusahum ñooy ñi perte seen bopp. Ku ñàkk dëgg-dëgg mooy ku ñàkk boppam. Waahihim yowmal xiyaamati ñàkk sa njaboot yowmal xiyaam. Ñi gëm yàlla nee nañ loolu moo di ak perte te it wax nañu dëgg innal xaasiriina
الذي

0: ko tiye won bañ ko wacceti neena ñeppay alko waye dafa wey rek di len ci wo dirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuy par den ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba afsi ca mune la qawlun latiful ma'na jidda mune wax la yo xamni ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won binde fami ca nan ko beje won kon alquran du aksi ni bari kon day wacce rek ñu tamule bañ mu dal koy fam mu dal ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yeb so deg jedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina ci ñëkne yalla mu ne yag na yonni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin waye ñoñe uma yaati di muslima dikkal min nabiyyin ci yonent lim nek nek ci def luñ ko xam xam xam lum am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mu ne yonent bu mos yonni ñamala yonni retan nañ la ñamala yonni ñaawal nañ la ñamala yonni foye nañ la yonent yef nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu marta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a lirrusul qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dalon yonenti nga xamne ñoo la jitu won hadith as-sawi al jalalain jukki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonenti ya baram xam xam yeek ñu bax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa loon ko nit yi fekk leen ci seen poyal lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub seenu ñëpp ku baax ko mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarakallah duñu sawal ca la nga nekk wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yasta'zihun mun yunti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yunti jaaruna alayhi salatu wasalam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ñoo xam ne ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayi ashadda minhum batsa bi ma'na ahlakna qauman kanu ashadda quwwatan min kuffari makkah wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaan gënon nak jubaji fuf gën leen dëng fuf waye wa mada mathalu alawwalin misalum nama dan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan toñ tek tankam fa mu mujjon ak ñoñ rek lay mu jëg mom wa mada mathalu alawwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu ndaw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci day xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ño lay jangal ño lay jubanti mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom koñ bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xole ñe ko ca namel ak mak mo xamne boko xole bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamne programme bu yow nga teggiko waye ko xol ne ki suma sañon suma magge melni mom bu yow nga jël programme yalla man na la def nga melni mom soko melu témèr bu né témèr it wal ni tudé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at nga tawakkala ca nang ko bëggewul wa ma ba mathalul awwalin kon ko gis ku ne ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jémal jaar ci ay tankam so magge rek melni mom suratul zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñi wedd yalla ñet nga lenen man khalaqa as-samawati wal ard kan mo bind asaman asaman yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi neena foko laaj rek la yaquluna dana ñana khalaqahunna bind na len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamni def na ko rek ñu koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala
1: hun bind na len al aziz al alim wa ñaar tu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi né al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bëgg ñaaré dañuy yëm rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoot ci ñom wala insaltahum aye jang non sourate zukhruf aye juroom ñent kan moy yalla allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal suuf si mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suuf si talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf si lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf di gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yak ni fi sugul te la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dekk bi bo moytul bu suba li ngeen nan toxo bi ci dekk bi dafa jef ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf si subulan ay yoon so joge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilma xam yoon wa ngay jaar bo beugé jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dé kawlak nga xam yoon wa ngay jaar lolu subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon wi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dekk bo delusé bo fekké ñu étage koñ dal ñom seen yoy da da tambalé jaxlé di lacc keur ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su fekké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi sala bu julli je tam bu ko nexe mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ñi ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fum jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xam ne leg leg etas yi toxu be dem feuy leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moy tul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla yi nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndanka ndank anzala moy def nako cieppere wacce lepp nazala moy wacce ba nawet bi tambali ba legi nazala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazala bi qudratihi al-ma' min as-samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya min as-samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallahu di taw rek ba nga guddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallahu ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo ne me ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag setan ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yémi nako nonu togg agn ndawku nday tim ko agn mu yem ci kep kep nga xol ndab li carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu nanga dugg ci yalla nak lool mom dugg ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo dal beuti wul seenu programme teureulit manam yalla taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soleil bi du soleil lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé ti muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom

0: motax nga nango nga meuna jappé sa voiture taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayatid dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deram yum ñibé am ko xamni ci mom passa matna am ko xamni ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ci kalando lay soxla am ko xamni ci yoyu pass yef am ko mom day dox am ko xamni ci auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye desut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ku dem dem la ko wacc tabarkalla nun la yalla seddile wursak yi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisee al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam ba kanam xam jikom mu gis itam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alayhi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñett ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lan ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lan lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan li yattakhisa ngir mu jappé ba'dahum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surga man nga ne sukhriya diko rétan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidam sin min at-tafqir bi makna al-istiqdam la min as-sukhriya bi makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon miné waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu toll wa rahmatu rabbika sir mané borom khayrun mugn mimma yajma'una ci lepp luñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sir mané borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp luñu dajal yalla na walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xet dajje ci leb yalla subani ton lu la ja'ala dana def dana defal limay yakfur birrahman kep ku weddi yalla mu defal len yi buyoti yim seen neew ye suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la seen neew teras bi nek khalis khalis biñu takni wa ma'arija iskali nek khalis ko defé alayha yaz'aruna ci lañuy yégué di yégg ci taw état wa yalla xamna né su tamulé won fi né kuko wéddi rek mu def ci nit non ci ñaari wér rek nit yépp nek khalis iskali yépp nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp né su boba kon nañu daal di and rek daal di wéddi seen borom tabaraku taala yéfé daal di jaaré fofa mu nek musiba mo xamni ni kenn du xam foko lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaaliss lay doon alayha yattakiun ñu ci soono dina law mu ne soba yitoon ñepp nekk yéfer ku ko wéddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bim ñu gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu xurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek xuruf kep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf
1: wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mula limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayatid dunya du daral ludun yobulub aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fa sabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñu won nañ ba am ci fanwéri aya ak juroom suñu borom tabaarak wa ta'ala di netali ak di jàngale wa in kullu zalika lamma mata'u alhayati ad-dunya te moy fiñ waxé né su bañu doon ñepp nekk ci yéfer ndax défé né ku am xéewal mom la yalla bëgg né na kon ku ko wéddi sa affaire baax sennet lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayatid dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wama ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'su kep ko dum moyo di gem loka jema sagane an zikri rahmani bawan ginaaw fatliku yalla bawan ginaaw nyangalem alquran bawan ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ning koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lune dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dali du moy suñu borom tabaaraku taala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana daran koy yomalal jox ko lok mom dañ yombalal setané mu am ko manam dinañu yombalal setané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben setané daldi ñew daldi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ko bëgg mu ci sétané ko né moy rek zikru rahman day loy bay xel té moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko défé sétané dootul man ci yow dara so soré yoy nak sétané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku an alwaswasa wal ighwa la nax fo jange suratu albaqara bashni baram tabaaraku ta'ala dimimal sulayman wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su boba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi isni waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu leen galankor ani sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibu al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñe sheytane galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bor na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di lay ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu sheytane

nuru la ma naxare bu la neexé nak yow mën na la fi jël yow nga noppul te bayyi mak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina leen buggal so téwé dina leen buggal so téwutit dina leen buggal légui nak su la neexé fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mu ne man jekku na leen ibn abbas mu ne waaw qad arahu allah zalika yawm badr mu ne lolu ko yalla ne won dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol li len sar xolle ko way lepp dara man ci wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nur yanaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañu yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñaka fekke yoyep bu ci nek manam mune way walam yaqbidu llahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonent bi digen aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nag yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ñep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy ngebel xus nak mom moy jappal wala jëlal tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu digg lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaru nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ñep bil lati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'id al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiacciar lu ko fas yene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu jup ginaaw yaa ngi ci yoonu jub nag la la teg ca yoonoo di alquran ngëb ko
tabarkallah motax momit bamuy denkani diina bamuy dem mun addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun laka satiranga la mom alquran laka jina ko yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw donga mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yok leni leer alquran la zikrullah motax ko ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis bi ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis bi da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yaq yaqu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xal hadj abdul aziz daana wax ni wursug wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de xel muy am so xamé ne bu wër de xel di nga xam li ngay am fofu la wax fi la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tubarkal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah joonu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam neko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou da nañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yo yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñi na ñun li daan ñu fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jang lo ji len buñ ma tay dugg école ñu genn len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek ben tontu ñene ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def alquran wa sawfa tusalu yow lo def alquran ñine man mokkalon nako baqara ban nas
ñi ne man day yimoon ci mokkal ko waaye dama ko doon jëfe bakara ba naasi lum tere ma bàyyi lum digle ma def ñi ne man dañoo mucc woon dama ci yaroon sama njaboot.

neena loola moy yalla dafa bëgg su alakhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yawmal khiyam no war fa def témér war def fi témér bo leké ñaari témér yépp fi fofu do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am loolu duñ xewul dede yuridu allah an la yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko ma sanna jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon datne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li da neex bam upp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yom xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ta la xé azabun adhim mbugal mu reey yalla ñu musal innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mu ne ñooñu lay yadhuru llaha shay'a mu ñu lor yalla dara mu ñu wañ yalla dara walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mu ñoo ko jot mu ñoo ko gis mu ñoo sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu to lor suñu borom tabaraku taala walahum ta am nañu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahzabanna bumu yakar alladhina kafaru ni yedd yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu yaakaare ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñakar ne khayrun li anfusihim der innama alifi nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dolli ko bakkar ku ne ci djuba di bu gudde fan beurit djuba di ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djuba di motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djuba di yalla baye ko fi mu gudde fan ak djuba dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djuba di motax so tolle ci ak ndaw so xolé kula mak dang ko wara ñé parce que mo la upp ay tiyaba bo xolé kula fete ndaw dang ko wara ñé parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim jullu jullu woko lim wor woroko ko dem dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goore way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete li ngay nek nga gis na kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la ëpp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën neew ay tiyaba xol yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ len di yexé bay len fi ngir ñu daliko bakkar walahum am nañu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabun muhin mugal mu doyedi moy mbugal mo xamne bo gisé ki ni mbugal da ngay défé né mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timalé ko nox bënt ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day défé né yow defo dara waye juroom ben nox kum tok té dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox xamé rek nga commencé bari commencé lu ne nga tambalé mur

ne kon wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna ci lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fasalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay defare dundam day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kullu insanin bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarakallah maçon yek technicien yek oustaz yek iliman yek kul insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci aya ji nako wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bamtu ñet yoon dal di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga aya ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako aya ji limuy tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la goor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy bu alakhirah ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko nenañu kérola mam cernu juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré ba la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leg nga gis ko ci dënnu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali len li nga xamné su yowal qiyamati ñun ñepp kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yawmal qiyamati bu alakhirah kitaban ak téré loolu ñu tak sa baat bi dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamni mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafek téré ba mansura mu nek luñu wasar tefaré ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki atak juroom ñeek li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ni fan tambule lire tiram ñu ne ko kafa bi nafsika baynala tay kafa bi nafsika baynala al yawma tay alayka yaw hisaba regle ci tere bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbok yi elef lu ko professeuram raw ci ndang su ko joxe note prof bi xam elef bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm leysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak nit yam nak yam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak miwut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mbamu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la woor na lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu yere ba nopi dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal qiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka damir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré gor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkallah kenn ku nek jeuker jang téréem.

fa alquran nak bawar ragal yalla bawaru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibnu kasir mu ne al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel khatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim niko ibnu kasir di fi mun al ajru karim moy pay gu bari te yatu rafet te jek mun lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mburum yoni gi mu yoni yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekk li nga xamni dañ ko dekk ak tasaro biñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faat motax lolu kenn wuru ci amati sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek noy ñoo mëna dekkal al mauta ñi dé su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindé ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan baye ginaaw tabarakalla naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salihi al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa asara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabarim